Mukut miti dede to pemakan duni mi mis lomboni ala bemelin pakula mi falin duku. Meteorological Center Itanagar loko mi pakunam nga Arunachal Pradesh ga ringula akan district gulo weather report nga yellow alert go katam pakula mi faduku. So ga district dadalo moka guna lo nyedonga dogum doriak ang takla nyedonga achala ba holak te dula bifalin duku seruga tagin ga ba yun yung bitam sengka herbo.